0: met yo. Alo se Satan nan di el.
1: A oui, se sa el di. Mem le a Jezu di, fom! Fwa gran an pil. Ke sa fet, jan vle la. Mem le a,